dinyamia wo debru din nyina so wona sura ba fo nyina kutuwo ah meso ba kutuwo na kutu ba kutu ba kutu arati yey wona mento

sorry na ni ma nyamu o. Hey, ya hu a day no mo shori. Ya hu a day no mo shori. Ebra day sorry na ni ma nyamu o. Wa sorry na ni ma nyamu o. Wa sorry na ni ma nyamu o. A sorry na sorry na ni wo day wa day.

kwajia drɔ di ku ni ana wɔ enyu tini no onyame atemu ebawso onyame me se na temu ebawso ne nipa ye nyuma wɔ ntumi nya nyu kyerɛ sɛ wɔ sɔ sɛ ne dia di tene bɛ kɔ maram so akɔ sɛne no ɛ wo nko awo na na ne yesu na awo na abɔ onyame na adia tena hɔ ne di bɔne na brɛ bi bɛba ɛre kyɛ wɔde na ba bɛsi wo ne wo so ɛbɛsɛ wo Yaba se yaba be ya tuma na meyefo ha ya crazy free baby ne yaba ya ka ba bi ade sa na ya tuno no abodam abodam abodam ama Christ ne me pesa me catch on yana sa na ka ya se sa from wa sa be jom brabi atom wo brabi atom wo me catch out sa se ka fo de nyina e pon wiya na ma ko ogo prefo ma ko sesa in tebu nasi emun tafra emun kakafe na me mai enemy kuru ababeti

Mami na mi yesom, mi beza, mi wadam, mi beza, mi jano, ayame yom. Sa wani tiyan yume na tumi bini udiya siya, sa tumi ni yesu mwajan kane ni mu. Sa tumi ni yesu mwajan pwani shafo. Sa wani tiyan yume, nante chile wabi koswa. Yesu Christa, wati ni jaye ura yume ni mo. Yume ni mo tumi ni pwani shafo. Mi baza mi siyano, malayika base, ayandelema, desi nyami, desa katori yandala. Oh, sorry, I fear nyami, mi baza mi siyano,

0: opportunity na me cause sika ni bi fie
1: anka stress na ho ameka sa
0: abla sika ni to table
1: na yene ne men na di diwe
0: ye di diwe no afren ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koko wanu mo adro ni bi e bia me no fira bu sua fi bi enso ye ndi diwe nkono mo duro Tumna metiase, remuna meke